ngenxa yalezo zinto ngeke ngifume ufe. Noma abantu bangaze baqambe ngegama bathi unguma wavuke, glory to Jesus, kodwa ngenxa yento uThixo ayibeke kuwe ngeke uNkulunkulu avume nawe.

usathana kuzonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu akuthanda ngayo. Ngithi ngeke ufe, cebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho. Ngisho wena ngeke ufe, nawe yisho ngeke ngife, ngisazophila ngishumayele imangaliso zikaThixo. Hey my God, ngithi kanti inhlanzi uNkulunkulu useyikhomandile isiredi.

shala kungenzeka ukuthi uNkulunkulu akafuni uphume ne diploma kodwa ufuna uphume ne degree ayangizwa ayikoda ngiyabonga ukuthi khona ongizwayo ngithi ungamtabukela uJona uma esesiswini senhlazi uzama ukumkhipha ngoba ngenkathi uthi uyamsiza uyamkhipha uzofela emanzini linda kuze kuphele iperiod wathandaza esesiswini senhlazi

0: ekwini akani akani ngingivumele sithule indoda kaNkuluNkulu nathi kula generation esiphila kuyo awasina mahloni ukuthi khona umuntu asingama ngaye sithu vusiwe uNkuluNkulu indoda shumayela iqiniso akasamkela abazalwane uvangeli udlamini sishaya izandla zethu kakhulu.
1: Semile kuze kube phakade abantu laba basemhlabeni umhlaba waseThekwini ke lo uNkulunkulu indawo le yase workshop baba sazi kanjalo. I want to declare this is a holy ground umhlaba lo ngcwele enxa yobukho bakho uNkulunkulu siyathandaza siyaphakamisa siyalidumisa igama lika Jesu eliphakemeyo. Aliphakami flag lasezulwini. Aliphakami flag lika Jesu. Onke amanye ama flag abheke phansi. Aliphakami igama lika Jesu. Onke amagama thobe manje egameni lika Jesu. Konke okuphefumulayo la emhlabeni waseThekwini. Makulalele izwi lakho simakade. Konke okunemphefumulo nokunendlebe okuzwayo. Siyamemezela ke njengabantwana bakho. Simemezela ukulalelwa kwezwi lika Jesu wase Nazareth. Baba ngimi kulomhlaba waseThekwini. Idonsizwi elakhulunywa uDavid ebhekene noGoliath. Athi uGoliath uzakimi ngenkemba nangengcula nginyoni yini na. Kodwa baba ngizothandaza ke namhlanje. Uthi uDavide wena uza kimi ngenkemba nangengcula. Kodwa mina ngiza ngegama likaJehova. Wempi kaIsrayeli oyidelelile. Baba wethu ongcwele eThekwini. USathane usile kithi waze ngamadrugs. Kodwa ngize ngegama likaJesu. USathane usile waze ngecorruption. Kodwa ngiyamemezela ngize ngegama likaJesu. USathane usile uze nge-abortion kodwa ngiza ngegama.

sishibe abafundisi bonke abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol ya observer ngegama lika Jesu ngoba hlabini isibongo ngiyakholwa ngisindisiwe ngumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu. Last time shibe ngichecka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina. Zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama ngoba ale makhi yasinda. Ngivumeleni bazalane ngikhulume naka amagama cela bazalane ngabe sisakunako okuningi ngoba ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo. Iblue nje ibhanwe lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozonciphisela kodwa okubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu. Mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe. Zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu. Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden. Njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenze umhlaba. Wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba. Number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba. Number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba. Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu ngakho ngiyawumenzela umsizo njengaye. But mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona ihelp idukisa ihelper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke. Ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phekwe impilo zenu vuka lo mhlabeni.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesu igama la. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Uthunya basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kubona. Baba, uyakuthanda uJesu. Bazalwane bami.

ayikonakele vala leli konakele nganeza kwetha ubandaka baba uyebye baba awu bakithi ekulungile nganeza kwethu asigijime kakhulu sembili isikhathi bafowethu yimi ngiyefika sengilepha mntana umuntu uyebye baba inyabambo ngiyayeka.

ngigijinywa manje mlalele ngigijinywa manje mlalele ake ngigijime kakhulu umntana umuntu oh yebo baba uyabona ke hey bakithi ngaza ngasalela emuva ngaza ngasalela emuva bantaka baba oh ngane zakwethu oh ngibhekalele elinye iwashi kanti hayi leli washi elisesandleni yilona elisele emuva kanti leli la kwifoni yilona elihamba kahle mina longibhekelele elisesandleni iwashi oh ngasalemva

njalo lento balalela njalo lento ngenza kwethu kulona uhlelo sokusile yibo lophe mkhundlovu yibo namaphethelo lomntana umuntu kuzoba mnandi kube mnandi ngendlela esimangaliso kuzawuhlala nawe mlaleli ngizawuhlala nawe nganeka baba kusukela manje nje liyoze liyogamanxa ihora lesine ziyothi mazithi nje 4:30 bese lekuqa kuhlelo kulungileke kwamnandi kakhulu uyabona kanje manje mlaleli uyabona ke manje nganeka baba umntana umuntu angiluvulele lo hlelo mangiluvula ake ngicela baba Kfas kaSimenya ngena baba.

bona ka mtaka mama ule bona ka ngane ka baba wena osufukile ngane wathi angizweni kuwena wena osufukile awungene kulomoya sibavuse nabanye wena osufukile awungene kulomoya sibavuse nabanye awungene lapha ku 0833423970 0833423970 noma ngena kulena OW3 342 2391 kuyizwakala nomabhalange uma usuvukile ungangena ke ubhale ungene ngokubhala ubhale umyalezo wakho ubavuse abantu ubhale nje ubavuse mina ngoba sengifunda ke ngapha uyoqeda nje ukubhala lo myalezo wokubavusa bese uthumela kule WhatsApp number bese ngifunda naye WhatsApp number 0623151986 number lo le ehene ozothumela kuyona bese ngifunda mina ngapha I WhatsApp number 0623151986 injalo indaba.

ibuya wemlaleli ibuya nganika baba kuyezwakala ibuya nengancane ka 8 years unhlanhla lo mntakamloyi mangilidabula leli buya ngivumele mntakamama ngisho ngithi ingani sibonga ukuvu

uzuma uti ubongo uvuka. Njoba nibe balalela ke nyela phaka Swaimane. Uyabona nje lapha ka Swaimane ho uyebya baba. Nengubaba osifuke Ndlovu lapha. Ubaba osiphiwe Ndlovu ka Swaimane nomama umama Vundla oka Ndlovu ekwa Swaimane abathi hayi Nhlanhla. Sibonga ukubona sokufana. Wangibiza nabo mlaleli ngasebela nganayo umuntu nangustoni eustoni eumtakaxolo eustoni eumtakaxolo ka E31 M Full Road eAsdowni ustoni stoni xolo E31 M Full Road eAsdowni ubonga ukuvuka nomndeni wakhe.

ungiphathisa ngiqoqe ngemlenzi wangishiya ngidangalazile. Baningi sife nabo ngesandla sosilisa ongenandaba abakazodlo bahleke usula benzi lutho, kanti kubaluleke ngani ukuphila komuntu wesifazane emhlabeni? Ukwazi inselekahle.

0: abizayo.
1: Hayi ke AfroSound into ongasintroduce ngayo nje ukuthi umlaleli sekhaya ke akuzwe ukuthi yini lento oyiphethe esandleni. Ukuthi khona ongakafiki yokufica ngendlela.

0: Umgondlo 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
1: Ndade Njel.
2: Ndade, ukhanya ndade.
1: Ngikubuka ngikubona ubaleka lapha ngithi ngututhathe njilo ngiyathi ngiyambheka haya ngisamboni. Ukuthi ubani lo esikhuluma naye mhlambe sikhulume naye naye mhlambe kube khona nakushoyo.
2: Okay, ya lento zothi mayiculi ha ha ha ndoda ke wena uthu Nelson Mandela June 16 ababe gijima begijima into abazi nabo sebefaka abantu abasha or kanjani ubona nje namba sebesemkhulu ubani nsizwa ukuzichaze
3: ngibonga lo khuluma nani okhuluma nabalaleli bebonke emgungundlovu wonkana usonyeka lona insizwa khona la ngaphezulu kwamnyando khona la emgungundlovu kwandonga yibofu
2: lo mculo wakho Lord ehe wawuthatha kuphi ubukela kubani and ubukuzokuthatha kube kuphi and bakhona nongakwazi ukuba khona lo mculo ngoba phela kufuna ke into osunayo ukwazi ukuyidlulisela komunye umuntu
3: Hey banika abantu engibukela kubona kodwa ukubona kwami lento ukuthi ngiyakwazi ukuyenza bengiqale ngegubo zabaculi abadala abangaphambi kwethu abafana noZola nobani lokhu ubona mangabe ingoma iphuma ovele ukwazi ukuyicula bagcina sebethu abantu mangiculi ingoma manje athi hayi wena hlaphe nawe ungakwazi ukucula kahlahle umuntu engaqala nje ngayo ukucula akhalishias ukuthi ngiqale ukucula bathi hayi lezi ngoma zakho uyiculayo ungakwazi ukuzenzisa so ungaqala from lapho ke kuze kube manje ke ngabukela kwabaningi opro abasadlule emhlabeni sibonge kakhulu amagalelo abo noma bengasekho baningi ozakwe obhuthu zakwe singabala babe baningi ngashonila kodwa ke ngayibamba from lapho ke kuze kufikela ngikhona njengamanje ngicabanga ukuthi iminyaka iphelile mningi umuntu zama ngendlela ke uhamba ukukhula ufunda ubona yonke ufuna ube umuntu okwazi ukuthi ufundiseke ukwazi ukulalela especially ngaba nenhlanhla ngokuhlangana no kehla nje la kanjilo ngelilanga engahlangana nalo lakwazi ukuthi lingizwe ukuthi khona engayenza ngaye singiya kuma audition e Pride of Africa mangifika khona shuthi ngafike ngathi mangifika ngithi mina ngiqhokela kanje ngizo rapper ayakwathiwa ke sicela isikole ushayile ngoba masikandi sicela ngoba masikandi engadideka ngazama kwathiwa okay lungile usibonile uyakwazi u rap uyakwazi ukucula sicela ukuthi usine manje wenze into ongayenza manje shade with manje elukhuzana ishinto ngayihlanganisa nje manje uyishaye manje ngayishaya ngasina ngandlela ngizosina ngoba uthando lalukhona uma unothando into iyenzeka ngase ngisuka lapho ke ngahamba njalo kakhulu ngigijimela kakhulu nekhehla babanjilo engifundisa nami lapha nalapha into eningi ifana no time management iningi izinto engifundile kubantu abaningi abahlokahlokene even ama artists engihlangana nawo ngingithanda ukuthi ngifunde ngicabanga ukuthi

0: Dumela sawana. Ngiyaphela njani mfowethu?
1: Asiyakwazi wena mntanami.
0: Yes. Angisangazi ngobabi.
2: Hawu, ufana benyanga embili.
0: Sengisebenze kangaka ungazi.
2: Kumanje singakwazi.
0: Shuthi
2: mama ndiyangi yoti yahlupa manje nasizizwe
0: zinambili. Shuthi sorry. Shuthi ngiseli. Mina ngihlala insuku uyinsukwane nyana nje.
2: Insukwane.
0: Ezingekho ngaphasi kolodo.
2: Inyanga embili.
0: Kushuthi mina bengingekho nje insuku embili kusekuyinyanga. Ay, musa nokudlala ngama.
2: Hey. Sabona phela ukunayijamba bo.
0: Hayi.
2: Inyanga ziyahamba ngaphezulu.
0: Lutho, ungazodlala ngami la.
2: Malayisha isakhe.
0: Yebo, bengibethe umalayisha la. Ngiyakutshela.
2: Yebo.
0: Akudlala. Malayisha la ubebhizi lewe pusha.
2: Elayisha.
0: Hey.
2: Abe sekunayo malayisha. Ehamba naye manqondo njengoba uhamba naye.
0: Yeah.
2: Eh.
0: Yeah.
2: Kodwa le 2 months singathi sineke ukhokhe kancanyana ukuthi sikweletu siningi kakhulu mase sibhekisisa.
0: Lutho, ngeke ngafufile. Hayi, ukhokhile umalayisha.
2: Umalayisha?
0: Yeah.
2: Hayi, enilayishile ntombazane.
0: Yeah.
2: Kayi. Ngizamtshela ke bomela isha kanje ngathi ulisho.
0: Ya no ulayishile yena. Ngeke
2: ngiyalayishile iphasi.
0: Ngendlale nina unifuna ukuthi ngibe nezixwelede. Hawu.
2: Ya ufuna ubuye ukhokho uphoso.
0: Hayi.
2: Bezwakho ukulayisha lo. Yho.
0: Hayi.
2: Ba sekhozani abaphila abantu bonge nawo khona noma layisha simbonge. Bonga bantu waphile.
0: Yabonga
2: ntombazane ba. Boni ke. Beautiful. Boni ke. Jo. Lee.
0: Iko.

0: Eshe ngegwegwe lakhe sefaya mabe efuna ukusipanisha athi ngicela ngo 6 fish ngizokupanisha manje ku 1 no 2 ku 1 1 on 1 uzothi wena umkamuntu lona nonothanda umkamuntu
1: Phele isikhwele fanele sivuke awese ukuthi mina mthiya if umuntu wakho enginasi isikhwele ngawo okhathazeke ukuthi njengoba nasi engenasi isikhwele kuwena khona la khwelezisa khona ngoba nje mekiyekele kutarata engenankinga ukuthi wenzani uma umtshela ukuthi hayibo ngiyohlangana noba athi hayi no it's okay ngiyaunderstand
0: mara understand ukuthi mangabe ngithi uyohlangana nonothando unothando uyashisa kakhulu umphathi wami uyashisa nje angintshele nje uyashisa izwe lonke sanibonani
1: uyajima
0: kakhulu
1: so
0: nje ithi ngendlela uyifit and fitness so nje ngifuna ukusho nje ukuthi ningalinge futhi nakhona ngizobe ngiseduzane ngifuna ukubona ukuthi umkhwenyana onjani osondelayo la ke man ungeze umkunzi
1: usho ukuthi uma uyintombazane vele ufuna uqina ukhakhaya ungabi ungatengatengi wazi ukuthi nje now and then kuzoba khona abanyakazisayo
0: bangalinge nje kodwa bacabanga ukuthi njengoba ngithi uyafit uyifit and fitness ukuthi sekufanele benze umkunzi ufuna ukubabona abakhwenyana nonke
1: ya mthiye
0: nje namantombazane amahlala emgungulo ufuna ukubabona abakhwenyana akusheshe
1: ya ufuna solo kuncane
0: bangezi ngomkunzi abangini ngokuncane
1: ayifuni ivalo
0: abanginiki ivalo nemagiya konke ungazobugiya la uzobe yigiya
1: so if umuntu mthiya make
0: ngoba sokushintshela amagiya kwathi
1: besuka nje umuntu ekintroducer so semkhipha ulokhu umaka azi yabo bavele usorted so if ke thina ke abanye umabheshingo nanani mefika umuntu uma ubona ukuthi uyingqulathi uyamtshela ukuthi straight up uthi ayingeke amabheshingo
0: ngeke
1: angathi awubheke kwenye indawo
0: akezwa kodwa le akezwa uvelathi sto bobo ngenzenjani
1: inhliziyo ayiphakelwa mthiya
0: isihlobo sami ngempela ngenzenjani mina manje mi isihlobo sami
1: usuke sekuvalaka umabheshingo mesethi sihlobo bo
0: hayi angithi uzalo mambatha
1: ngizothini
0: ngeke ngiyithethise ingane ezalo sisiwami sihlobo bo ngithi kodwa uzongikhathaza kodwa wena nonjabulo usentendeni esandla kwanele la kambatha uzoba nenkinga ifuni lonto ingulathi ngiyibone emini ukuthi igiya ke leli
1: ha mthiya mekunikeza okuncane
0: enika ba
1: wena phela
0: enika ba
1: umthethe
0: wena ngiyona iphimpi
1: yeah
0: ingane yakithi lo ngacaza uzoba nomkunzi mocha nizothatha le manje uzoyithatha mina ngiyithenga ngithenga ilukhuza
1: yeah ayishuthi so shada late
0: Ungiyekeza.
1: Serious.
0: Ungiyeke. Aha. Ska 1627 right here on FM. Uma pheshingo sezofika. Stobo bo.
1: Yeah. Esisumoya.
0: Hayi, ngiyisibini.

0: 24/7 noma nakhulu mase wesimene lobeke ku fino yeah man lapha ke njoba sizwile ukuthi ke lapha ke kunejuzu ijuzu le
1: yeah
0: ine tonic ine tonic kakhulu port
1: yes
0: angizayifuna mina ngoba hey ngizokuthiwa ngathi nasekamerini ngathi iyaya
1: yabo isizengeni
0: sengimdala mntana nami ngimdala ngikhlekisanga ngazo hleka ngoba mina uyabona
1: nje manje ngithi no comment
0: mhm namanga
1: ngoba angazi

Yami lami ke sazi uma kulesithathu ke ke sithi siphakamisa noma sibuka endaweni zethu lasihlala khona ukuthi ke mhlambe ke ukuphi mhlambe ke singakuveza ukuthi endaweni engihlala kuyona ngabe nako kuhamba kahle lapha noma mhlambe endaweni engihlala nako ufise kulunge kuyaphambili ngiyazi ukuthi ke njengamanje seyidumele emantsompeni nje basazi ukuthi ke sekuzokhethwa hayi amakhansela sekuzokwengena amakhansela amasha namaqhubeke lawa afuna ke qhubeke sokunika ithuba ukuthi uphefumule ukuthi ke ngiyazi endaweni engakini uyamazi utate ikhansela uyamazi ukuthi kade ubani isibonda khona umholi ungaphawula khona mangabe mhlambe ufuna ukuphawula mhlambe ngabaholi abafundisi ungaphawula futhi angathi benza kahle endaweni yangakithi noma mhlambe usematekisi nombani nje omholi owenza into ebukekayo akumphakamise usho ukuthi ke kuphi endaweni yakini ucinga ukuthi ke kuyaphambili kodwa ngifuna ukugxila kakhulu namhlanje ukugxila kakhulukazi ekutheni siyazi ukuthi ke umlando usemqoka mangabe senze izinto kusuke iqophe kumlando njengoba sithi siqophe kumlando endaweni nendawo inomlando wayo lo mlando either usitshela ukuthi ke kwenzekani ukuze sithi ma siyaphambili si avoid noma sikwazi ukuthi sihlanganise kodwa ke engakusho ukuthi ke siyabona na ukuthi ke ngenxa yokuthi umlando asawubuki sigcizele kakhulukazi endaweni zethu njengoba sibona iNingizimu Afrika nalahlala khona ukuthi ke kwenza ukuthi kugcina sesithi masithathe izinqumo sithathe izinqumo ezenza ukuthi ke sibheke emuva sihlehle sikhohle ukuthi ke ngempela sisuka kuphi siya kuphi ngoba isizwe singenawo umlando siba nenkinga kodwa ke angikho kakhulukazi ukuthi kibe technical kakhulu ngizobeka nje wena ukuthi ke awusitshele endaweni yangakini njengoba ngisho ukuthi ke nako sezidike emajikeni ukuthi kuphi mhlawumbe ufuna ukuphakamisa nofisa ukuthi ke whoever ozongena akakulungisa nanokuthi ke umlando wendawo yangakini uhamba ubuke ugcine kuphi more especially njengoba sisiya ekutheni ke sishintsha a new administration local municipality sifaka abantu abasha usitshela ukuthi wena ngabe kwenzekani la uhlezi khona ya okunye ke ngizohlabela phambili ke ngoba angifuni ukuthi ngigxile kakhulu ngoba angizile ukuzoshumayela ngizothatha nje mhlambe ke indaba ezenzekayo njengamanje ngiyazi ukuthi ke okunye kwakho mhlambe ungakwazi usiphawule ngoba kuzoba ne-impact siyazi ukuthi njengamanje ngomhlaka 19 I think but ngo 19 siyabona la ku-social media nendawo zahlukene kuvela sengathi ke kungase kube kuzoba ne-march la eMaritzburg njengoba sazi ukuthi ke kuna lento esingathi ke ukukhalaza kakhulukazi ukuthi ke ungalandelwa kwemithetho ekhona eNingizimu Afrika mayelana nokulawulwa kakhulukazi ukungena nokuphuma kwabantu simzile kumengameli.

0: Yamlalami ke onudaba esofuna ukudlula kulona njengoba sazi ukuthi khona ngecala kwemlelo sefuna ukufunayo osefuna ukumbeka ukuthi ngabe kwenzekani la ekhona ngizibathini mlalo semoyini sikhuluma nobani
1: awalumsakazi
0: yebo sawubona bani sikhuluma naye
1: yebo ukhuluma nosaba
0: Eh, usawu lokuqala ndano ndaba ubeke kwenzekani ufuna ukuthi kuthina mhla ngokuphondi.
1: Hayi, usawazi. Hayi. Woni ndawo tshitse tafuleni la ngaphezulu.
0: Tafuleni.
1: Yabona nje la.
0: Yeah.
1: La ko vulindlela.
0: Yes, ngiyabona tafuleni ovulindlela.
1: Eh, ayi ngeke. Sasitshelwe ligubu lapha zagesi.
0: Mm.
1: Kodwa sine ugesi wakhona usahamba 5 to 9.
0: Ay 529 kwa kodwa sezashintsha igubu.
1: Sezashintsha igubu ke ngiyakhokha manje. Kodwa the 529 namanje still. Kanti kwafike ukuthi kahle kahle inkinga yena phila hapa ngempela inkinga.
0: Abantu beyakhokha kodwa manje sticks ene reduction kanjani?
1: Kanjani? Ay Kuzileto ka jayakala hayi manje ngathi owes fastela lonyaka lo.
0: Bathu munye umbuzo ukuthi kunezibonda kunabantu abakhona bathi babahole endaweni. Bona bathini bona noma bahlale khona?
1: Ah unekhasela la khona mothu yalibuza hawe letenze kanjani avela athi hayi ngisebenzi ka Eskom mina.
0: Eh eh.
1: Ayaya uvela nje hawe. Angisebenza Eskom phela mina. Awuphele phela sacela ukuthi usazi lesi sikwenzakalana endaweni njengomphathi wakho.
0: Ehhe.
1: Hayi lutho nje.
0: Ehhe.
1: Yebo, yaye.
0: Hayi.
1: Hayi kubi.
0: Kubi kwelakithi eNingizimu Afrika.
1: Nathi asayithandi lento eyangiyandawo yangakithi hayi.
0: Manje sizixazululo in terms of ukuvota noma yini uzokwenza njani?
1: Ey, angisazi. Ikathi arazi. Kumele ukuthi ngifune inyama noma ubisi. Titekile
0: ngikubekile
1: ikathi ke manje. Ititira nje ikathi.
0: Ay, sas.
1: Ay.
0: Ay, ndaba ngiyakuzwa sabela fita fli.
1: Yebo.
0: Sabo. Mlalele usevisi le kusendaweni akini still kunale ingxaki ekhona for iminyaka ethile but ke bengafisa ukuthi ke ngiyafisa ukuthi nabaholi nje abakhona endaweni beshayele nabesho ukuthi ke yena mayibuka lento imaffecta kanjani ngoba ngenze ukuthi naye uyafisa ukuthi kusolveke ngoba ngicabanga ukuthi khona umholi ongafisa nje ukuthi izinto zihlale zingaselveki but ke umbuzo ukuthi ke emithingini sekwaba into nje ukuthi is a normal ukuthi into makuthi uyabhedwa ayidedelwe nje kungenzeki lutho hayi bani benkosi kanjani what normalize into ekhona but ukhala ukuthi ke sebeyakhokha igubu yonke the right kodwa still inkinga zifana hayi akuzwakali tafeleni lapha nondaba siyezwa kakhulu azukubeka kwakho ukuthi uveza umbono wakho ukuthi ke ayi asazokhetha ubisi noma uzokhetha inyama sekujeni naba is 033 342 3970 noma 033 342 2391 ngeza ukuthi abanye badala sina sinenkinga nje i-transport oyi transport ekuthi smooth siphethwe kahle yonke into ihamba kahle sitshele ngoba isikhathi sakho lesikwazi ukuthi uphawule ngendlela ofisa ukuphalwa ngayo but mina lami ngithe ngifuna ukudlula kakhulukazi lapha ke olunye udaba kuze

Siyabonga kakhulu ngokulalela kwakho umsakazo umgomodlo FM nokulalela ke ikakhulukazi uhlelo ke sulubiza nge just a toffers hashtag thina sobabili 3 minutes to 9. Ngiyabonga kakhulu. Hlala nje tuzomsakazo ucela ingoma mhlambe ke kuyinkathi awubhalanga awufonanga kodwa ke nje ubuthe ngihlele tuzomsakazo. Lo msakazo ungoweni, lo msakazo niwuthathe niwuphakamisele phezulu niwuphakamisele phambili uze waziwe nalapho thina singazikhona ngani na ngenxa yakho. Siyabonga kakhulu uthando enilivezayo. Unkulunkulu abe kunye nani ke yeah, mina nawe sihlangane ke ngosuku langesonto sinikezana nje umculo omnandi opholile we soul ne R&B wena uyobusungena ke ngalezo ngoma nje eyipholile nesiqe singajahile ngoba uma kuyisonto ikakhulukazi siwe singafune lutho ezosiphazamisa noma ezosinikeza iy'nkinga. So nje sirelaxile, siphole nje kamnandi.

ntwana kuwe wenze lokho ofisa ukwenza kuthina njengesizwe esinyama ngoba ngiye ngibuza imibuzo kodwa ukuthi eyizweni zonke uNkulunkulu ayidala kungani lesi sizwe sithe simnyama sadonsa kanzima kangaka ingoba thina sasibabi kangakanani kuNkulunkulu na noma izono zothi ngoba zinkulu kudlula zonke ezinye izizwe eyikhona emhlabeni ukuthi singadonsa kanzima kangaka sithi siyazama ukungena eminyangeni ithize kodwa akungeneki siyazama ukulwa nempumelelo impumelelo ayifika ubone ukuthi cha kuvaliwe kuboshiwe isima sivumi kahle bese uyabona ukuthi kunemoya ebhekhayo lento yethu enhlupheka ukuthi noma sidonsa kanzima kangaka sengathi kunabantu abaselebrateyo ngokudonsa kanzima kwethu siyabona ukuthi cha kunezizwe ezijabula ngokusibukela phansi ngokuthi isimo sithi asihambi kahle sisizwe simnyama soke yini lengaka esayona kuNkulunkulu sizwe simnyama yini lengaka eyenza ukuthi siqhelelane noNkulunkulu kangaka ngicabanga ukuthi asikho isizwe sithandaza njengathi siyabantu abamnyama yazi ukuthi siya sibizo 626 singene esontweni ekuseni ngo10 koze kushaya force sesontweni sibiza uNkulunkulu kodwa kusengathi uNkulunkulu wethu akaphenduli kusengathi uNkulunkulu wethu akezwa uyazi ukuthi kunemkhuleko uyikhuleke usekhaya ukhuleke 3 hours uzu ukuthi nomkhuleko engithandaza ungathi awuzwakala ufinyelele la kumele ngabe ufinyelela khona ungathi ufika ku ceiling board ushaya ubuyele phansi ngathi ufike erofini ushaya ubuyele phansi awufinyelele la kumele ngabe ufinyelela khona ubona ukuthi cha kuneyifunga ezikhona ezenziwa kuthina njengesizwe simnyama eyibophe thina kuze kube namhlanje zibophe ngisho isizukulwane esazolandela kuyoqaqwa ngani nama ngabe singancikanga emkhulekweni kuyoqaqwa ngani nama singamnxusa uNkulunkulu simbuza ukuthi uNkulunkulu kanti thina soneni kuwe sithi Jehova phendula ingakho ke kulezi insuku sikulo umkhuleko nje ukuthi Jehova phendula ngoba kunezinto esicelile sangayithola kwaqhamuka abantu bayicela ngemva kwethu bafike bayifumana thina singazange saze sayithola yini Jehova ingoba singazwakali na noma ingoba sibabi na sikuba singacela imkhuleko yonke emngaka kodwa uthola ukuthi asizwakali ebusweni bakho nasiphambi kobuso bakho Jehova phendula ke kulezi insuku ilo mkhuleko wethu ohamba phambili nesukunyise kuNkulunkulu sizomnxusa ukuthi uNkulunkulu wethu phendula asazi ukuthi senze njani futhi makuthi asikhonzi ngokweqiniso asenzi nangokwendlela kumele ngabe senza ngayo Jehova vela phela phakathi kwethu usikhombisa indlela kuyiyona yona kumele ukuthi sihambe ngayo ukuze sifinyelele kwazini nasiqondeni izindlela zakho ngoba siyaqonda ukuthi indlela zakho ziphezulu kakhulu kunangemicabango yethu futhi ziphakeme kakhulu kunangendlela esicabanga ngayo sizomnxusa ke sizothi Jehova phendula yilapho ke la sikhona ke ngihleli nawe ke imizuzu ke isika nje 11 lishayile ihora leshumi sizobe siqhubeka njalo ukuze kugama ngxolo nihora leshumi sikunye nalo emsakazweni ake ngigijime ngogwinya amatsheke bese ngiyabuya khona manje nginginike update yalapha kwababa umprofeti Magetsha Getsha kodwa nje ungakhohlwa ukuthi kulezi insuku sithi Jehova phendula.

0: siqedana ongenzeka ukuthi futhi sasishana ngamagama ngoba namagama awumuthi odlula umuthi lo wazi ophephethwayo noma obekwa phansi emhlabathini awumuthi omangalisa amagama ayalivala nedlozi la ekhaya asazi ukuthi ke elakhe idlozi njengoba livalekile kukuphi la livalelwe khona liboshwe kuphi ingakho ke sithi ngesonto sizobe sizonyakazisa idlozi sizothi nyakaza dlozi sizozama ukuvula imsamo yethu siyobe siphethe impepho ke ibalekile ke lenkonzo njengoba sazi ukuthi ke inkonzo yempepho mawumuntu nyama umuntu omnyama akahlukani nepepho ingakho even nempepho ihlukene ngokwizigaba zakhona mawuye emanzini uzofica impepho yamanzi khona ngoba emanzini phakathi impepho ibalekile mawuye entabeni uzofica impepho yehlathi khona nakhona impepho yasemaqeleni impepho yasehlathini ngoba nasentabeni impepho yakhona ibalekile uye ekhaya nakhona kukhona impepho yakhona khona impepho yesintu kube khona impepho yabawele lokho kuyisanye ukuthi umbuso nombuso khona kwantu umiswe impepho sikwazi ukucommunicate ngempepho i-airtime ekwazi ukusicommunicatisa nabantu bakithi noma nokusixhumanisa nabantu bakithi ingakho yonke le mbuso ekhona umbuso wasentabeni unempepho yakhona noma ngithi wasehlathini unempepho yakhona kuzoba umbuso wasemanzini unempepho yakhona kube umbuso wakwantu thina esiphefulayo singabantu abamnyama sinempepho yakhona izihlukane kabili kube khona eyamawele kube khona neyesintu yimpepho leyo esisebenzisa uyabona ukuthi yonke le mbuso yonke ngokuhlukana kwayo inempepho yakhona kuze kube khona ke ngisho impepho yamaRoma lethi impepho yamaRoma uyabona ukuthi lento impepho ibaleke kangakanani ihamba ibangelide kangakanani okusho ukuthi mangabe uvalelwe impepho usukuvalelwe ikusasa lalomndeni wala ekhaya mawuvalelwe impepho usukuvalelwe ama benefits omndeni wala ekhaya mawuvalelwe impepho usukuvalelwe isiqhamo noma isivuno somndeni wala ekhaya ukuthi umndeni wala ekhaya ungabusa producer lutho mangabe sisaba khona isivuno esiyolandela esizweni esilandelayo noma esizukulwaneni esilandelayo ingakho ke ngesonto umprofeti uzobe nekhukhulela ngoqo wenkonzo yempepho impepho yakho ke awuyiphathi yonke into ethi impepho uyoyithola lapha kubaba umprofeti Magetsha Getsha mawufika khona kodwa ke siyobe sizonyakazisa idlozi lethu sizonyakazisa umsamo wethu njengoba sizobe sinale nkonzo enkulu kakhulu okuyinkonzo yempepho sibiza bonke ke abantu ababangwa amadlozi ababangwa abantu abangasekho ngoba uma phela usukubangwa idlozi noma unesinyama uhamba naso kusuke kunabantu noma kusuke kunemsamo eshayisa nayo lapho ongenza ukuthi thakathiwe ugcina ususembangweni ongekho awe ukuthi ukubule umbango ngoba kuhlangene izidalwa zahlangana kabi ngendlela ebekungamele ngabe zihlangana ngayo ongenza ukuthi izinto engahanjiswanga kahle la ekhaya noma imithi engene la ekhaya yazohlanganisa lezi zidalwa kabi zigcine zilwa zilwa phezu kwempilo yakho so ke uma ngempela izidalwa zihlangene phezu kwempilo yakho ayikho into eyolunga ayikho into eyophumelela ngoba usukudonswa ngapha udonswa ngapha yanweshunwa ngapha yanweshunwa ngapha yilo uyakupha yilo uyakuphuca yilo uyakunika yilo uyakuthathela so ke ayikho into elungayo uma kunjalo uma umuntu obangwa yidalwa yonke lento yonakele kuphi njalo isuka lapha ya empepheni ngoba idlozi lisebenza ngempepho noma umsamo usebenza ngempepho siyobe sihlukanisa ke yonke lento ke kuphakathi kwabantu ababangwa izidalwa siyobe silungisa yonke lento ngesonto lona lesiya kulona kanjalo nabantu abaphehlelwa amanzi amnyama ngoba makuphehlwa amanzi amnyama ekhaya kusuke kusetshenzwe lona idlozi ingakho sathi sisakhula nje thina sakhula kuthiwa ngisho ebusuku mangabe kadiyokha amanzi noma ngebhayide noma ngabe ngesigubhu awungeni namanzi ekhaya uma sekuhwalela ma kwenzekile wangena nawo ufanele ukuthi akhanyiselwe ngezinto ey'ngama entshisa akhulunyiswe ebesekwazi ukungena ngaphakathi ekhaya sekhanyiseliwe why ngoba kwakuthiwa mangabe ungena nawo ebusuku sekumnyama amanzi amnyama njengamanzi njengoba engenayo ikhala nje meke angena ekhaya kumnyama abamba leyo khala kugcine sekuphehleka amanzi amnyama la ekhaya isizwe sala ekhaya noma umndeni wala ekhaya ungasakwazi ukuphumelela ngenxa yalamanzi angene ebumnyameni so ke uyabona ukuthi lento isensitive kangakanani lento yedlozi yinto iyayibaleke kakhulu ngohlobo oluyisimangaliso so ke mangabe uphehlelwa amanzi amnyama usuyabona ukuthi usukulimale khona la edlozini usukulimale khona la empepheni usukulimale khona la emsabo wala ekhaya ungakalungisi lezi zinto ngeke uzulungise wena uqobo lwakho lezi zinto zonakele ezingazange zize zilungise uyothandazelwa yonke indawo uhamba ubekwa izandla uhamba ubhadeka uhamba wenziwa zonke izinto kodwa still izinto zakho azikalungi zingalungi ngoba umsamo wala ekhaya nedlozi lala ekhaya lidunguze ebumnyameni abantu baqale kumele sibakhulule ibona laba abamadlozi akithi ukuthi bekwazi ukusilwela bekwazi futhi nokusukumela bezazi izinto zala ekhaya kumele ukuthi bayisukumele bayilungise ngoba izinto ezinkulu zilungiswa yibo ukudlula lezi ezilungiswa yithi ngiyazi ukuthi ke njengoba ngikhuluma kanje kunomuntu osekhaya uchawu kanti idlozi nalo liyisilima idlozi liyantshontsheka idlozi nalo liyahulunguleka idlozi liyabasebumnyameni ingane nosathane ezulwini waphuma neyingelosi uNkulunkulu esitrong kangake namandla ewumnini mandla wonke kodwa usathane mhlazane eshaya isikhathi sokuthi uyaphuma ezulwini exabana noNkulunkulu waphuma nengxenye yeyingelosi okusho ukuthi le mimoya iyakwazi ukukhunguleka le mimoya iyakwazi ukumanipulateka le mimoya iyakwazi ukuntshontsheka yingakho ke sithi ke buya sizolungisa phela ingakho bethu abanye akuthusi ukubona ingelosi yokukhanya izenza ingelosi yobumnyama ngoba ziyenzeka lezi zinto la sihamba khona kunabantu abakwazi ukwenza izinto bekwazi ukuhungula ingelosi yethu bekwazi ukuntshontsha isithunywa sethu bekwazi ukuntshontsha idlozi lethu bakwazi ukulisebenzisa kwesinye isikhathi balivale lingasebenzi at all ingakho ke kubalulekile masibone ukuthi kunezinto ezingasahambi kahle amaphupha akho asevalekile izinto zakho usuyayibona ukuthi ayihambi kahle ngendlela ofisa ayihambe ngayo sukuma phela usukumele izinto zakho ikakhulukazi usukumela umsamo walayikha ukuthi hayi man umsamo awunganakali esandleni sami umsamo awungonakali ngiyikhona ngizama ukulungisa izinto zalayikhaya ukuthi izinto zalayikhaya azilunge ngesonto ke ngizothi mtaka baba liyanda liyabanda liyana liyaduma linjani sizobe sina le nkonzo yomkhuleko kodwa yobe iphelezelwa impepho phakathi siyobe sinenhlobo zonke zeimpepho ezizobe zikhona ubaba umprophet Magegeja ezovula lelidlozi lakini elavaleka ezovula lelidlozi lakini elisebumnyameni ezovula leli dlozi lakini eliphehlelwa amanzi amnyama sizobe sizolungisa zonke lezo zinto lapha yakho baba umprophet Magegeja ngesonto lona leli esiya kulona njengoba namhlanje kulesithathu sesibala insuku ke kushaya inkonzo yempepho kusho ukuthi Sunday wethu nje sonke sobe siphelele lapha e-Aaron of Liberty kwaba umprophet Magegeja sizo attenda le nkonzo yempepho ngishilo kizolo ngathi mangibuya namhlanje ngobuya nama details aphelele ngale nkonzo yempepho ukuthi yini sizoyilindela ngicabanga ukuthi konke ke ngichaze njengoba kunjalo okusele sekuyosalela ubaba umprophet ukuthi akhulume kodwa ngicabanga ukuthi konke ngithunywe khona njengesithunywa nanjengomlomo kababa umprophet Magegeja ngikubeke kunjengoba kunjalo ukuthi ngesonto izinto zethu ziyoma kanjani na ake ngigijimeke isikhathi sethu mase simi kanjena ke ngigijime ngiye lapha yana ebufakazi ngoba phela kubalekile nokuzwa abantu befakaza kubaba umprophet Magegeja ukuthi ubenzeleni ake ngibambe ke bebe babili ngoba imizuzu isimbalwa vele esele bese siyahlukana khona la emsakazweni hashtag wenza konke
1: ngihamba ngiphuma emsebenzini qhamo komunye ubhuti nje athi ngihamba nawe ke namhlanje ngithi hayibo hamba nami uyangazi yini vele
2: yeah
1: athi ngithi ngihamba nawe ngeze kubamba igebe nguhamba nami ngithi mina hayibo ngeke ngihambe nawe mina ngikwazi ukuqala ahamba ngilandela sheshe nami ngisheshe ngilo ngithi improfethi nayi indoda eduze kwami engingayazi
3: uqhamukaphi nobhuti umane waqhamuka nje sithubeni
1: esididini nje ngasewilloton sitheme ngithi istreet akhubeke ubhuti abuyele ngaphambili kwami athi ayiyazi yakuvikela le ndoda ohamba nayo
3: hayibo
1: ngithi mina buze ngibambe inkonzo vele ngeke kungenzela utho mina ngowegeja ngeke kungenzela utho
3: yikhathi zini
1: engabo 6 nje ntambama ngithi vele sekumnyama hey ngizobonga ugcobo lababa ukuthi lingisindisile nje sigebengwini uphinde ngibonge emsebenzini bekunesitolo nje ade sihleli lokwasuka ngoDisember singabebefesa abantu bengaqasha kodwa ngomsomluko uthe ngifika nje kwathi abiza ingane yakho manje izoqala ukusebenza ngiyabonga
3: wenza konke bakhethe
4: ngoMatch 24 kube khona iqale belikhona emsebenzini okay ngabuya ngaza kubaba ngazomxoxela ukuthi okay kunecala kanje emsebenzini wathi hayi okay so kwaba uMatch uApril uMay kuthe ngoJune 1 ufika inotice yokuthi ufuna siye ecaleni kade kuthule zonke lezi sikhathi okay anginankinga kodwa manje selithini Melu nikezwe inotice ya 7 days. Mina isinike inotice ya 2 days. Mhla 1, mhla 3 uyeqalile. Khumbula ukuthi ayo lesibili namhlanje kune 1 on 1. Ngifonela umama uMxeko ngithi hayibo. Nakho ngineqa and liyaxoshisa. Bahambile abantu ngicabathi abawu 4 5 emsebenzini. Ngithi mama uMxeko ngizokwazi kodwa ukufika, ngizokwazi ukukhava. athi mama uqeqo ube ngifonela mangabe usuphuma ngifone mangiphuma thai kusale abantu abawu 10 ngithi hayi okay gibele ngithi mangifika ngiyehlela ekhoneni kitchen.

0: Sanje ayicala likho past 2 yangena emsebenzini ngizobonga uThobo Zaba ayi wenza konke
1: ngivamise ukuhlushwa izikhova bayifika nga 2 nga 3 lokho ifika hayi ayiphindanga zabuya ngoba ngila ekhaya
0: wawusebenzisani baba
1: nje bengiloku ngichela nje ekhaya iswasho lesesipinki utabadilika nje lokho ebenguthola baba bethu kuyacela bengusebenzisa nje ngale ndlela ebesho ngayo.
2: Right, siyabonga ke abantu labo izwe labo befakazela lapha kwaba umprophet uMagetsha ukuthi kwenzakalani ezimpilweni zabo. Sikhathi nje manje simi kanjena ke sengizoyidede inkulu, ngicela ukuthi ngidede inamba lapha kwaba umprophet uMagetsha ukuze uma kuthi kunosizo lidinga ukwazi ukuthi usizakale khona lapha eoffice lika baba umprophet uMagetsha. Inamba ke imi kanjena yakhona eoffice laba umprophet uMagetsha 067 287 0418. Ngiphinde futhi 067 287 0418 namba ke leyo yase office lika baba umprophet uMagetsha. Sikhathi sethu uma sesimkanjena ke ngicela ukuthi ngibeke phansi intambo mina ngethemba lokuthi mina nawe sophinda sihlangane kusasa. Qhubeka kulalela inhlelo zomsakazo uMgungundlovu 107 FM, koze kuse sinawe, siyabonga.

ukuthi ke uma nje eselishonile ilanga sinyukele entabeni kuNkulunkulu wethu, lapho sifike sihlangane khona sibubule endaweni ezahlukahlukene. Isikhathi ke leso umuntu azenzela sona, isikhathi engasho ngithi isikhathi esifree uthela wayeka, lapho nathi sihlangana khona njengabazalwane siqubudula kuNkulunkulu, sithola isikhathi sethu. Ungakwazi ukukhuleka emini, kepha uma sekufika lesi sikhathi uyakwazi ukuthi azilahle kuNkulunkulu, uyakwazi ukuthi akhamluke kakhulu ngalesi sikhathi, ngoba kusebusuku lapho siyazi emini siyosenza izinto ezahlukahlukene, usemsebenzini khona abantwana, ziningi izinto ezenzakalayo. Kepha-ke siyasibonga kakhulu lesi sikhathi, Mr. Colin. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu wethu osihlelelayo. Ngiyathanda nje namhlanje sithathe ukufunda kwezwi likaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi akukuningi esuke kusihlanganisile ngaphandle kokuthi sihlangane sithole ukuthi uthini uNkulunkulu wethu, ngoba lento-ke ngibuye njengokuthi mina-ke funa simfide umuntu wethu akamoya. Right, siyaphambana ethawini siye ezitolo ngokuhlukahlukana kwakhona, umuntu awuthenga ukudla okuzosuthisa inyama. Kepha ngiyathanda izwi likaNkulunkulu, lisuthisa inhliziyo, lisuthisa umuntu angaphakathi, umuntu kamoya longabonakali. So-ke namhlanje siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sakuthatha ukufunda kwezwi lakhe kwabaseRoma uchapter 5. Sizoqala ukufunda lapha kuverse 3 kuya kuverse 5. Ofundeka kanje: kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sibonga nangezinhlupheko, ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela, ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba, ithemba alijabhisi, ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya oyingcwele esimphiweyo. Ngiyabonga kakhulu ngokufunda kwaleli vesi, uNkulunkulu alibekile nje enhlizweni yami ngisakhuleka nje kade kuqala usuku. uNkulunkulu alibeka kakhulu leli vesi, le ndinyana nje encane lapho ekhuluma khona ngokuhlupheka nangokuhlushwa singabantwana bakhe. Okunye funa sikhumbule bazalwane ukuthi asibizelwanga ukuhlala kahle emhlabeni, asibizelwanga ukunethezeka. Kepha uNkulunkulu uthe uzoba nathi phakathi enhluphekweni. So ngiyafisa nje ukuqinisa loyamzalwane naloyamzalwane ozizwa mhlambe eshayekile empilweni, ozibona mhlawumbe omunye kade kuqala umnyaka bebala abantu kuze kufike esikhathini samanje ezibuza yena ukuthi ngazi uNkulunkulu uhleleni ngami. Kuningi nje sibhekene nakho, umsebenzi ayikho, amathuba omsebenzi awavuleleki, ezezimali wonke umuntu usemva kwemali. Kepha funa silazi ithemba lethu ukuthi livela uNkulunkulu, lapho sicinezeleka simazi uNkulunkulu wethu, simthembe ngey'khathi zonke. Ziyafikela wonke umuntu iy'khathi zobunzima, kepha funa simazi osibizile, funa silazi idwala lethu elisaziyo before time. uNkulunkulu wethu lapha kuJeremiya uthi ngakwazi useyihlule esiwini sikama wakho, ungaqamba umprofethi. Soke asikwazi ukujika, asikwazi ukuthemba ezinye izinto, asikwazi nokuthemba abantu. Lisho njalo iBhayibheli lithi-ke uqale kusiwe umuntu obeka ithemba lakhe kumuntu. Kepha funa sidlule ebantwini, siyothemba uNkulunkulu ukuthi sidlule ngisho ebandleni, sidlule ngisho kwaba siphethe uma sekufika ekuthembeni. Sithemba uNkulunkulu owasibiza, sithemba uNkulunkulu wethu osaziyo, sithemba uNkulunkulu wethu osihlelelayo. Kuba thina sithi silele ebusuku kodwa uNkulunkulu wethu akalala kuzeli. So ngiyacela-ke bazalwane, sidlinze ngaleli vesi elitholakala kwabaseRoma bekuwu-chapter 5 kwawuvesi 3 nje lapha kuya kuvesi 5. Liyasiqinisa izwi likaNkulunkulu, liyasibhandisha. Wathi omunye umzalwane wami uShumayela wathi akamazi ukuthi umuntu onjani, umuntu othi esephendukile wamukela uNkulunkulu njengoKristu nomsindisi wempilo yakhe, kepha futhi angapholi enhlizweni. Kuyamangaza ukuthi asipholi kanjani, elithi iBhayibheli esishiye nomoya oyingcwele oyosifundisa konke, oyosiduduza, oyosiqinisa lapho sikhathala khona. Ngiyacela bazalwane ukuthi simthembe uNkulunkulu nomoya wakhe oyingcwele awuthembile emhlabeni. Monomoya ongcwele nje ekukhuluma nawe, eyalela izinto, awubi ngisho worried
ngisho ukukhulunywa ngezomnotho ngisho kwenzakalani because uyamazi uNkulunkulu

0: ezakhayo. Umculo ushukume segazi. Ngumndlovu FM. Hlalo ngumndlovu FM. 7.6.
1: Aw sasabo siseke kuseni ekungolosina. Aw siyabonga kakhulu kuNkulunkulu. Kubona bonke nje abalaleli abangenayo becela ingoma. Sabakhulu emama uMshengu, ingoma eqeda kuphela njengamanje ibicela yena, siphe umama uMshengu emhlabi ethi ke sewakhile. Uthi awuyeka inhlanhle ngaka yokwazana naloyo ongumhlobo wethu. Aw madododo sithanda kangaka. Owalenga isiphambanweni lengela amacala ama lengela amacala akho. Yeka umuso ngaka edele ukuphila kwakhe. Sabakhulu ke mama uMshengu, yana uyabuya ke lapha ya uthi ke uyabonga uthi ngiyabonga kakhulu mntanam. Ngiyabonga kakhulu mama uMshengu, ngiyabonga. Yazi sekhona ke lezi sele osengacela kuzona, ngizolonga ukuphindela nje. Ngaphambi nje lapha engomene u number 4.